0: Who is Jesus Christ? Christ is the Savior of men, the Savior of all men. 1 Timothy 4:10 says, "For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe." The fact that men, all men, are sinners is no secret. Men cannot hide the fact that they are sinners any more than a banana tree can hide that it is a banana tree, or an apple tree hide that it is an apple tree. We are known by our fruits, and all of us have the evidence of our sinfulness in our lives. That all men are sinners means that all men are lost. The wages of sin is death, and therefore it is appointed unto men once to die. Following death, there is judgment. How can a man escape this judgment? He can't run from it. He can't talk his way out of it. He can't pay his way out of it. There is only one way for man to keep from facing God for his sin. He must be saved. Man cannot save himself. It is impossible. Man therefore needs a Savior. A Savior is someone who saves another from destruction. Jesus is the only Savior. He is the Savior of all men. If you have not received Him, do so today.
1: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
2: You're listening to The Anchor, Christian music aimed at your heart.
3: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan, apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diris kalibutan, apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kung unsa ang mahitabo ni anang adlawa, subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo. Apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot. Walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni

0: sa Ang Lanong sa Kaluwasan sa Anchor Radio.
1: Nag-imon ang pulong sa Ginoo sa Salmos 118 versikulo 15 na nagaingon, ang tingog sa pagkalipay ug kaluwasan anaa sa mga tabernakulo sa mga matarong, ang tuong nga kamot sa Ginoo nagabuhat nga maisugon.
0: Inyong paminawon si Pastor Bong Galyardo.
1: Sa makausap pa, kamo na minaw sa Ang Lanog sa Kaluwasan sa Anchor Radio. Namantala nga si Jesus muluwas.
2: Good morning mga kaigsoonan. Maayong buntag sa atong tanan. Welcome po sa ating programa for today, Ang Lanog sa Kaluwasan. This is brought to you by
3: John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
2: Amen. Good morning, Davao. Good morning, Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning.
3: Good morning, Pastor. Good morning, Gideon. Good morning, everyone. Good morning, world.
2: Amen. Okay, may buntag sa atong tanan karon. Maayo ang panahon karon, dili pa init. Gawa pa mo subang ang adlaw diri sa among lugar.
3: Maganda ang panahon.
2: Pero maski gawa mo subang, init naman.
3: Oo nga, pinagpapawisan na tayo. Meaning, Pastor, healthy body.
2: Pasabot nga kailangan nato o magdala o payong. Oo. Pasabot, kailangan magdala o pamaypay.
3: I have one.
2: Kaya medyo init yun ang panahon karon. Ay kalimot, kaya nga itong service ato ng Giyosab. No? Unya ang ato ang LED 7:30 na. Unya ang atong worship mamaya 8:15 ay kalimat. Kaya nga itong radio karon 6:30 hantod 8:15 maulang gihapon walay kausaban. Kaya itong kumustahan ng itong mga kaigsunan karon nga naminaw sa itong sibihanan ay kalimot dari sa 105.5 FM Davao, no? On air taon niya. Unya pa no? Diyan, wala pa. Ah, on air na. Oh,
3: wow,
2: good morning.
3: We are on the air.
2: So 105.5.9 FM
3: on
2: air na kita sa Davao. Okay, 104.3 Cebu, 105.5 sa General Santos City. Tama ba? 105.4 General Santos City, 105.9 sa Jensan. So say malimot na tayo ning atong kuan kining ato ang connection kung asa. I mean,
3: so dami, Pastor. Praise God.
2: But anyway,
3: enlarge ang territory ng Anchor Radio.
2: Salamat kayo sa mga nagtabang ining atong programa, ng atong kining ministry, no? Yes. With the partnership sa Berean Bible
3: Baptist Church, Ecola.
2: Pastor Oliver Curato, salamat. Og salamat sa mga nagtabang usab sa pag-aampo nini nga atong programa. I believe it's all by the grace of God.
3: Amen.
2: Grasya ra gani sa Ginoo ato ah. Grasya nga diin nga ma-exercise na itong atong pagtuo diha sa grasya habang kita nagpaabot sa pagbalik niya padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo.
3: Amen.
2: Kaya mga Kristiyano, ayaw mo ka paluya-luya kaya sa panahon karon ingon ang Ginoo sa ato, we are living in a perilous time. So, what
3: perilous
2: to sabot?
3: Yes.
2: Peligroso.
3: Perilous times.
2: So, kung peligroso, magiging alerto.
3: Alive, alert, awake, and enthusiastic.
2: Ang lison, magiging alerto ka ng waka kabalo. Eh noon, tama bitaw na. Bini mo alerto ka ba? Yeah, pero ang kuan di, yung problema di ay kaya ka kabalo nga. Dapat magiging kuan ka, aware ka. Okay, ang peligroso nga giingon sa Ginoo sa ato, dili na peligroso nga kanang sa gira gani, nahitabo ka ron. Alerto ta diha, nahitabo ka ron sa sinik, alerto ta diha. sana itabo sa Pilipinas. Pero magiging alerto ta spiritually, kay kini dili makita nato. Onya hinahinay ni siya nga mga Kristiyano, no, hinahinay sila nga mawala sa ilang gugma diha sa Ginoo. Wala na sila wala na kanang pagbati nga kainiton. Wala na pagbati nga kainiton ay mupuli. Di na kainit, kabugnaw na siya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Niya mo na usahay wata ka balon sana yung perilous time day spiritually hinahinay na siya, di na biglaan usgang ka karon ugma dili ka magbantay. Mo nang giingon sa Ginoo sa peligrosong kuan
3: panahon.
2: Kaya mga igsoon, ato ang pagdasig sa bawat isa, atong pag-challenge sa bawat isa.
3: Padayon ta.
2: Oo. Oh,
3: magsangyam sa pulong sa Ginoo.
2: Yes. Naya ni magtingog, boy.
3: Ay, nay ba?
2: Ay, nay. Busga, karo. Padayon. Ano ba?
3: Di ba, sir, nagbatin lang man ko.
2: Tama, no? Padayon.
3: Padayon ta, mga igsoon. With action pa.
2: With action. Oh, nana si Ma'am Jo, oh.
3: Yes, early bird. Oh, early we bird. Want to yes. Siguro magbatiin natin. Pero magpray muna tayo, Pastor. Wala pa tayo nag.
2: Kaya itong pagbati sa bawat isa maimbuntag sa inyo. Magandang umaga po. Naimbag na bigat. Kada kayo. Amen. Apo.
3: Gagayem ken kakabsat. Ganyan si Pastor Isagani. Gagayem ken
2: kakabsat. Gagayem. Oo.
3: Yes.
2: Kaya,
3: friends
2: atong
3: brothers,
2: atong salubungon ang kainiton sa panahon karon, pinaagi sa kainiton sa pag-ampo.
3: Yes, thank you.
2: Kaya ang kainiton makatakot ba yan na. Sugdanin mo sa anang bugnaw kayo nga smile. Bugnaw mo na smile, balo sa imo. Kailangan na to ang kainiton. Kaya nga naman, ang gingon na, wax cold, no? Bot po sa bot, cold na, gibalutan pa. Nagiging wax. Okay, let's pray. Mag-aampo kita. Diyugan mo kami. Diyuga kami deris pag-aampo. Let's pray. Father, thank you, Lord, for today. Salamat, Ginoo, sa grasya. Salamat sa kahigayunan imong gihatag sa mua. Nga kami, Ginoo, makapamahagi, makasangyaw, even during instrument nga imong gihatag sa mga Ginoo through the air, O God. O gamong pag-ampo, Lord, na ikaw magkakuyog sa mga. Acknowledging, Lord, ikaw nag-iyas tanan even sa among pag-abuhaton karon, even sa hangin nga maghatod. Sa aking radio, Lord, sa mga katawang imong giandam for today.
3: Thank you, Lord.
2: Praying for the blessing. Praying ikaw, Ginoo, maghatag og kadaugan sa mga Kristiyano karon as they prepare to hear their word, and even sa mga makikinig ngayon, Ginoo, nga kini nga topic na mo would help them, O God. As a parents, Ginoo, nga maitaguyod ang among mga anak sa tama, dili na mo sila pasagdan bagkus, Ginoo, ang ngayon nga maamo lang silang masabtan, magabayan, Panginoon. And praying for the wisdom also, even for us, mag-impart, O God, ini nga pulong ni Panginoon. Pagpalaing ka, O God, ikaw mag-bless sa bawat ministry and even sa anchor radio, O God. Nagan salamat sa imuang kayo. Patuloy ikaw ang kapurihan. Jesus' name, amen.
3: Amen.
2: Okay, good morning, Pilipinas. Good morning, Davao. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning,
3: World.
2: Muna ako yung ganina. Yes. Yung magka-good morning sa ako,
3: Nakalimot okay. Ko, Pastor. Oh.
2: Ayaw kalimot. Pag yun ako, good morning,
3: World.
2: Ang sam ng world sa kuan kalibutan, maayong buntag. Katibukan sa kalibutan. Okay, greetings muna tayo.
3: Yes, greetings our early birds. Meron tayong mga early birds.
2: Yes po.
3: Apo, we have here si Teacher Job, ang buting guro. Maro sa Lighthouse Academy. Good morning po, Pastor Bong and Ate Lloyds. God bless you both. Amen. Good morning din, Teacher Job, and happy anniversary sa inyo ni Brother Mon. 30th anniversary nila.
2: Happy anniversary.
3: The other 30th?
2: Day. 30th. Wow. Yeah. So, 10 years, kwan sila? Nauna sila sa tuwa.
3: Yes, definitely.
2: 10 years.
3: Wow. 30
2: tayo.
3: 28
2: na. 2 years.
3: Ay, tama. Di ka naman marunong mag- add, subtract, Pastor.
2: 8 years lang din.
3: No, wow. 28 na,
2: 2 years. Ay, tama din, 2 years. Tingala mo kung
3: ano,
2: 10 years man, murag kuan siguro, murag ang akong nauna na pasahigdaanan. But anyway,
3: hindi, happy. Pastor, feeling young ka lang.
2: Happy anniversary, Ma'am Jo, og Brother Ramon.
3: Yes, God bless. More years to celebrate po. Mm-hmm. And, di ba may sinasabi, sweeter as the years go by. Wow. Mm-hmm. Yun ang prayer namin sa inyo. We have here si Sister Amor. Mm-hmm. Good morning, Ma'am and Pastor. Good morning, sis, and to your partner and the kids.
2: And the kids.
3: And so all of you there listening.
2: Atong bation si kuan si the kids. So okay. Ato pong bation si
3: Edward Jr.
2: Si
3: at saka si Nahum. Mm-hmm. Nahum. Tapos we have here si Brother Jeffer Alibong from Cebu watching. Good morning, Brad. And happy
2: morning.
3: Anniversary din pala sa inyo na Sister Love.
2: Noong May 14. Ay, yeah. Oh, mana. 14.
3: Ilang years na rin sila. Many Monday. Years na rin sila eh.
2: Monday. Oh, butang diha, pila ka years. No, nag-celebrate sila tong last Thursday.
3: Nagpadala ka ba ng flowers, Brad?
2: Oo,
3: pinadala mo Sister Love.
2: With chocolate pa.
3: Okay, ito ulit chocolate, basta may GCash.
2: GCash na lang. Matunaw ang chocolate.
3: Yes, hindi kasi hindi na applicable ang chocolates kasi ang mga bata lang kakain yan.
2: Succulents anyway. Lang, succulents.
3: Succulents. Mayroon na yung succulents. Okay, so yun ang mga early birds natin. Praise
2: Amen.
3: God. Opo. So,
2: Mamaya pa. So, atong basahon usab ang mga greetings. Kaya atong pag-encourage sa atong mga kaigsuuna, no, to share with your shout out para naman ma atong mapamahagi sa uban. Nga naminaw karon, no. Kailangan nato ni Guan ka ng encouragement. Encourage na, ma-encourage ang bawat mga kaigsuuna nato nga naminaw karon. Okay? So, ato ibutang dere, no? Normal nga para atong greetings, gikan sa Guan, gikan sa Kuwa. No? So, you're listening to the Anchor Radio. So, muna nga ito, with Pastor Bong and Ma'am Lloyds. Stay tuned every Sunday in Lanug sa Kaluwasan, no, 6:30 until 8:15 in the morning. This is the Anchor Radio proclaiming Jesus saves. So, 105.9 FM Davao, 104.3 Cebu, 105.5 na General Santos City, 105.9 FM South Cotabato, and 105.9 FM Baganga, Davao Oriental. Okay, so muna ato, let us know, no, by commenting below here sa atong page, no, para atong ma-shout out ang inyong mga greetings, no. O atong ma-shout out even sa dili mag-shout out kung dili ma kung naipangailangan, no, it's also a prayer request
3: you can send it through private message.
2: Amen. O,
3: tapos pwede rin din i-download itong app na to sa https.bbbc.theanchor.app.
2: Mainit pay ka, no.
3: Kanina yan, Pastor.
2: Okay.
3: I just came.
2: So, okay na.
3: Yeah, okay
2: pa?
3: Na po.
2: Okay na. parang kay malamig. Pwede naman to mag-aircon o niya. Mamaya, siguro.
4: Naka-air naman tayo, Pastor. Na marami ng air.
2: Hindi. Paano mo na yan ito? Cool. Cool. Air cool.
4: Kasi nagano pa man ako.
2: Dili pa aircon. Air cool pa lang niya ito.
4: Okay. So,
2: okay. Anyway.
4: We also have here watching si Brother Jerwin Ordinyesa. Good morning sa Banikanhon, brothers and sisters.
2: Amen.
4: Dapat may trumpa kayo dyan kasi maganda, no? Maluwag yung area nila.
2: Doon sa Banikanhon. Wali na dito si Jerwin.
4: Yeah.
2: Wali na si Jerwin dito sa Banikanhon.
4: Paano yung ginagawa, gagawin natin sa Pananag? We will have a trumpa there and everybody na palibot, they can hear the word of God. Kahit yung mga previous na mga preachings, lalo na pag Bisaya, kasi mga nakatira doon, mga Cebuano, Pastor, diba?
2: Pwede po nga, Kwan, i-revive na ito ng trumpa na ito diyo katong radyo at i-Kwan. Para magkaroon tag-local nga station dito sa Kwan Pananag. Sa ato nga Kwan Pananag Lighthouse Camp. Okay. Dito na sa Barangay Managa, Bansalan. Okay. So we are praying for that. Ang provision sa Ginoo. Para magkaroon ng kuan ay camp na may area. Ang kuan na lang, provision na lang sa building, site development. Importante na nga natay kaagtuan. Tanan, makaagto dito sa bahay kubo na mo, ma-refresh good. Kay sa kabugnaw sa kuan, sa area, nga lantaw ni mo, green.

0: tayo mag-start. Pa-shoutout po, Pastor, sa akong biyanan, 60th birthday niya now. Maria Gloria Ubas, mama nila Marvin ug Edwin, Pastor. Good morning to all and happy birthday to Ma'am Gloria, Maria Gloria Ubas.
1: Amen.
0: On your 60th birthday. So,
1: karon birthday?
0: Apo.
1: Oh, happy birthday po. Oh.
0: Happy birthday. Happy birthday.
1: Kay Maria Gloria. Og mama nila ni Marvin og ni Edwin.
0: Okay. Yes.
1: Sila na kakuan? 68.
0: Ah, oh,
1: bata pa. Oo, because I'm 62. Kaya masulti na kung lower sa ako, bata pa na. Oh, usap kay Jeeper, may shout out kay Michael, Buddy Lito at lahat ng team sa UTEL. Okay, good morning.
0: Morning,
1: tanan niya ang naminaw sa
0: yes,
1: taga yes. UTEL Cebu. Mayong buntag kaninyo. So, muna ito i-kuan, i-shout out. So, napay gusto mag-shout out, no? Pwede tang mag-kuan, mag- no? Anidori sa atong page, no? Lighthouse Bible Baptist Bansalan. Atay gibisita gahapon, sulti anak ko, maminaw sa atong sibihanan. Kalimot ko gatag po sa link. Gwapo nga, mataga na to sila sa link. Okay, anyway, no? Mayong buntag sa atong tanan garon naminaw sa atong mga suking tigpaminaw. Atong pag-encourage sa inyo, ano, shout out ta o para mahibalaan na to ang inyong lugar o asa mo, taga-asa mo para ato po mabati ang inyong mga kaubanan diya sa Panimalay o kaubanan diya sa barangay, kaubanan diya sa lungsod, no? Para ma-shout out na to dere. Na-imagine, no, kung ako isulti ang pangalan rin, madunggan na Cebu. Dunggan mga Jinsam, Dunggan Stupi dari sa South Cotabato banda. Oh, sa Bagangga madunggan, so lima ka station madunggan ni Davao, Cebu, Jinsam dari sa South Cotabato, Tupi og sa Bagangga. Kaya shout out na mga kaigsoonan. Okay, so good ta.
0: Yes, Pastor.
1: Proverbs chapter 22 verse 6. Okay. Atong kwan, tama ka? Nadi. Nadi sa ubos lang. Nasa ubos. Actually. Proverbs chapter 22 verse 6. Oh, pero nay nagbati diri Ma'am Lloyds ang atong igsuon diha sa kwan.
0: Proverbs 22:6. Pastor.
1: Yes,
0: pa. Sabi po, train up a child. Ah, okay. I can memorize this. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
1: Okay. So, kailangan natin magtaglis. Tagalog. Cebuano. Yan, nandito si Manang eh. Nabatiin mo muna si Manang. Nasa kwan, si Manang baby sa Ilocos, Batak.
0: Okay.
1: Batak, Ilocos. Naimbag na bigat ka na kayo. Amin na po, Manang. Ito, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Palumpo.
0: Blessed Sunday morning po, Pastor and Sis Lloyds. Good morning, Manang. How are you? Oh, thanks for calling me yesterday. Oh, nag-chat.
1: Birthday ni Manang?
0: Si Manang Dita.
1: Ah, Manang Dita.
0: The eldest.
1: Sabi na kong si Manang
0: niya.
1: Baby.
0: Hindi li, December to?
1: December.
0: December niya siya.
1: So, sa tanang taga Ilocos, Batak, magandang maga po. Naimbag na bigat.
0: Yeah.
1: Kada kayo amin na apo.
0: Gagayem.
1: Gagayem. Okay, today we will talk about this kining kakaibang kuang kakaiba na topic nato, no.
0: Maganda ni sa
1: shepherding Gen Z in a confused world.
0: Wow, so, shepherding.
1: Shepherding. So it's modify nato shepherding. No. Kini it's all about the practical and biblical approach for parents, no, sa mga anak. Ang pamagat ini na from connect

0: from correction to connection.
1: To connection.
0: Mahimo na nga, from correction to connection. So, atong ibalan nga karong nga henerasyon, no? Ang mga younger henerasyon karon nagtubo sila sa kalibutan nga kakaiba sa kalibutan sa ilang mga parents.
1: Experiences ng kanilang parents. Pero magkaiba man talaga.
0: Magkaiba. Because ang pagkaiba, ana, because of the exposure. Mm-hmm. Expose ang mga kabatanunan karon, Gen Z, atong nang nahisgutan last week, no? Gen Z, ipanganak sa 1997 hantod sa 2012. Nangutana tong kuan, tong mga kids. Siya, pastor, unsa may nga henerasyon? Okay, kuan man sila kanang unsa pa, mas lower pa sila, mas higher pa sila sa 2012. Unsa ang iladong henerasyon? Now, ang ilang henerasyon dili magka-diferensya, o kaya mas kuan pagyud mas higher pa. Dito sa Gen Z, itawag sila Gen Z kay ngano man ang ilang exposure na diha sa social media. Kami ang kag social media, Ma'am Lloyds, na kanunay diha ang comparison. Comparison sa unsa, sa mga like, sa mga approval, kinsa ang nagtan-aw views. Kinsa ang nag-comment. Muna nga naay kuan ko maminaw gani ka, Ma'am Lloyds, sa mga komento na ay dili gusto, na ay gusto. Pero kasagaran ni
1: ang mga comments.
0: Oo.
1: Iba-iba ang kanilang mga stand.
0: Like for reels, ning reels, no? Ang reels ini, o kaya kaning ito ang mga vlogger karon, they are based on the approval. Kaya magkaroon ng comparison. Kaya makita na to karon, expose ang mga bata karon sa anxiety. Not only that, but entertainment, kanang gitawag nga overload.
1: Entertainment overload. Sobrahan.
0: Di, kanang daghan na kaayo, Ma'am Lloyds. Karo ang entertainment karon daghan na kaayo. Unya muni ang ginatagad sa kuang ginatanaw reels sa ginatawag ang tanaw karon ang mga kanang viral. Ginatanaw karon og unsa ang unsa pa? Ang ginatanaw karon unsa ang mga bag-o karon nga sikat. Kaya makita nato nagkaroon karon og comparison. Kanang gitawag nato ang comparison. Asa gyud ang real.
1: Tinuod.
0: Kaya ang mga nagtan-aw ni ana, Ma'am Lloyd, sa social media, no, magkaroon siya identity confusion. Say wala. Ang iyang identity dito na sa
1: base niya sa social media.
0: Base na sa approval sa mga katawhan karon. Nga ingani di ay ang kuan dili nila gusto, ingani di ay ang gusto nila. Kaya makita niyo kasagaran karon ang approve kanang daghan. Now remember, not all majority is right. So magkaroon sila confusion or gitawag nga instant gratification. Sa mga instant gratification, Ma'am Lloyds, kanang utang na loob.
1: Panandalian.
0: Kanang murag karon lang na ni pop up lang niya pagkatapos, no. Magkaroon og effect sa imong kuan, sa imong personality. Mao di nga daghan mga kuan karon, Ma'am Lloyds, na mga parents ma-prostrate sila sa ilang mga anak. Ngano man? Dali ma-offend. Dali masuko ang ilang anak sa ugtian mo. Dali sila masuko. Dili sila kablo maminaw. Dali mapulaan. Pulaan nun kay mga kuangkaro, mga kabatanunan. Taas kayo screen time. So, taas og screen time. Taas siguro og unsa ni kanang pag-screen, scroll. No, mas daghan sila scroll kaysa suguan mo. Suguan mo 10 minutes lang ang sugo, pero sa ila, no, dugay kay nang kuan, pero ganig screen time, no, mag-scroll gay sila sa ilang computer ay gamay ra kay nang 30 minutes. So, lisod pa disiplinahon. Oh, kini tawag sila kuan, Ma'am Lloyd, emotional sensitive.
1: Oh, they are emotionally sensitive.
0: Emotional sensitive, sana sensitive.
1: Sensitive.
0: Oh, kanang dali lang ma-offend, dali lang ma-kuan,
1: mag-flare up, madali lang sila magkaroon ng negative na mga emotion.
0: Mm.
1: Kasi masyado silang exposed sa screen,
0: computer. Kanang gitawag na atong
1: screen time.
0: Atong na isgutan digital.
1: Digital world.
0: Digital sila. World. Oh, so naa na sila unsa ni kanang nahibal-an. Unya tungod kay naa sila nahibal-an, magkaroon sila og comparison, sarili, ubang tao, o kaya emotional sensitive na sila. Mura pod sila og sa paminaw ni mo, Ma'am Lloyd, magistorya ka, disconnected. Murag di man may minaw eh. Murag wa man ipakialam sa atong pamilya. Ha? Kita ninyo? Pero di ay behind this many behavior, no, kailang nato masabtan nga kining mga kabataan unang karon confused sila. That's the important nga dili nato sila usgahan kay gulo, di maminaw, zapato, pulanon, di madisiplina. Pero instead di ay mamulan, tapulan. Sugoon gani mo, unya on pa ka niya, suko pa nga naman, nagdula mag ML. Okay. Don't disturb.
1: Meron Pastor, yung ano, diba yung video, short video ng young people for Mother's Day,
0: kapa
1: makilate ko ato ba?
0: Mm-mm.
1: Sa mga bata, kasi gisugo siya ng mama niya, tapos sabi niya, ma, don't you see? Can't you see me? Meron siyang recording daw. Oo. So instead na makipagtalo yung nanay, sige anak, ako na lang.
0: Murag ang buti pasabot atong youth, Ma'am Lloyd, nga, don't you see my world? Don't you understand what I'm doing? Murag nga na ba? No, kay maman ang ilang kuan, maman trend, ang ilang na practice sa digital. So mo na nga lahi atong sa mga mother niya, lahi itong mga kabataan unang karon. Pero don't you know, tungod ni ini kay connected sila sa digital world, tungod ni ini nagkaroon sila og confusion. Mo na nga instead nga kasama nato ang atong mga anak, ato silang sabton, that open na sila confusion, na sila pressure, confusion, pressure, unsa pa, loneliness, Ma'am Lloyd, so both pasabot nagkaroon sila confusion sa ubos sana. Diya lang sa first niya nga kuan introduction pata. okay, confusion, pressure, anyway, ato manang ma-recall niya, loneliness, and kining giingon niya, Ma'am Lloyd, kato ganing kay Kakoy, ganing amin siya, nga waka kasabot sa akong gibuhat, moragana, no, ang gusto niya ining mga kabatanunan karong asabton siya, sabton, maski lisod, sabton. So, pero makita nato beneath the behavior, many parents struggle, no, with most of young people are looking, unsa ang gusto sa mga young people kining Gen Z generation karon, acceptance. Kailan accept nato, unsa na sila, ayo ipilit ba nga sa among panahon sa una, ringana, no.
1: Katagang yan sa imong father, sa akong parents.
0: Kay ang panahon sa una, lahi ma. Comparison na to, no, kasagaran. Pero we have to accept them. kailangan nato nga atagan sila og direction. Accept direct, i-direct sila, no? Atagan sila og purpose sa ilang kinabuhi. Muna yung kailangan, no, sa mga kabatanunan karon kay connected sila sa digital world, ang ilang identity gani dili nila makita, confused sila. Muna ang kailangan nato sila i-accept nga diha sila sa kalibutan nga puno sa computer, mga social media. Saan na mo pagpatay ng social media, connected man, no? Ang kalibutan karon sa social media. Kaya dako kay ni
1: digital world.
0: Tama, no?
1: Everything is...
0: Pero magkita niyo, kung wala yung social media mo, kung saan na ka ang kalibutan karon, Ma'am Lloyd?
1: There is an advantage and disadvantages.
0: Masulti na to. Kakumingundag, pangutano ni mo ang kabatunon. O, kung saan na wala yung social media? Ay, boring. Boring na. Oo. Masulti nila, boring. Kaya nga lang, tigto man sila na...
1: Na-use.
0: Namulat. No, muna nga, sige lang og cellphone. Sige lang gamit sa, kuan, sa internet, wifi. Murag ka nang wag to sa kalugar.
1: May wifi. May wifi.
0: Dili mo yung muna, nabay tubig dire. O, nabay ilaw dire. Nabay wifi dire. maski gani sa hotel. No? Kaya kung mag-travel ka, importante ang wifi. Imagine, you cannot connect the world to the world.
1: Yes.
0: Kung wala wifi, kaya makita nyo, grabe ang social media karon. Pero kini, ang mga kabatanunan na to, connected sila dito. What we need, the all need, nga kailangan, ato pong masayra nga, kini ni mga kabatanunan, they need acceptance. They need direction. They need the purpose. They need safety. And someone who can truly
1: listens. Truly, ha? Kasi makabati gan sila kung tinuod ka dili.
0: I don't know. I'm just wondering, Ma'am Lloyd, so how many parents na kana bang nag-istorya sa ilang mga anak nga walay correction, ha? Walay correction, walay kana bang
1: walay judgment,
0: walay struggle, ana ba kana istorya lang nga, heart to heart. Kana ba
1: you just talk to your
0: sharing dali ka tubang sa ako kay mura magkag nitali ko sa ako ana
1: kasi pastor mahirap tong table mo ba
0: ayo ni kana ana munay gwapo nga position nato kay makita man mo sa
1: as if we are not.
0: Yes, we are just talking. Muna yung itawag conversational. Ano sa itawag na? Sharing.
1: So, someone who truly listens. So, napakadako ang role ng parents.
0: Kaya kung maminaw lang ang parents sa mga anak.
1: Na, hindi lang yung parents ang gustong paminaw ng anak. Minsan marami akong realization din itong lesson na ito, Pastor. Kasi as a mother, paulit-ulit man kasi hindi man ginagawa. Yung pala, I am not connected to my child. He doesn't like to listen because hindi ako connected sa kanya. So, napaka-importante pala yun. Meron tayong
0: Nganong kailangan ang pagpaminaw, Ma'am Lloyds? Nganong kailangan? Kay kuan man. Maabrihan man ang ilang kuan.
1: So, ma-feel nila they are important. If you are being heard, you feel important. Kasi baka tayo as a mother, baka gusto lang natin tayo ang gipaminawan kay tayo ang parents. So, mas kabalo ko kung sa'yo, best sa'yo. Pero, yung pala, itong mga Gen Z, they are bright.
0: Okay. So, here is the challenge. Challenge ni sa mga ginikanan karon. Kadaghan nga mga parents karon, they try to correct the behavior. They try to correct the behavior kay ang mga behavior sa ilang mga anak karon nagpakita gyud nga mura og confused, dili motuman, gayulo di mao lagi ana, no? But pero kung ato diay ning subton ang mga anak diay they try, no, they are crying out first the connection. It's not the correction, it's the connection. Kaya ang tema sa atong kuwang karon, no?
1: From correction to connection.
0: From correction to connection. Kailangan connect ka muna bago ka mag-correct. Kaya kung mag-correct ka, katuwang ito na-discuss sa una, Ma'am Lloyds, nga, siradani mo ang kuan, ang communication barrier na pag nag-correct ka. So, depends. Normally, pag i-correct ni mo ang bata, mangita siya defense reasoning. Oo. So, kung magsara na siya, dili ka na makakita sa tinuod niyang gibati. So, ang nindot is a connection. Kailangan mo connect sa ka sa iyang gibati. Kailangan di ay nga masabtan sa nimo. Walang maminaw ka sa, maminaw ta sa atong mga anak. Dili lang kay maminaw ta sa atong kaugalingon, no? Kay gibati na nimo ang kasuko, gibati na nimo murag ka og gi disrespect. Pero wa nimo dahil lang tawa karon nga sila di ay akin mga kabatanunan karon.
1: Itong mga sinasabing, no? Gen Z.
0: Gen Z, confused na sila kaya nga naman connected lagi sa digi world.
1: Digital world.
0: Kaya kailangan nato nga lainon ang approach, ha? Dili man nga i-compromise nimo, dili nimo sila tudloan. No, tudloan gihapon, pero first dapat nato nga masabtan connection before correction. Kay mo na gipangita day nila connection. Ha, Ma'am Lloyd,
1: yes.
0: are we following?
1: Are we connected?
0: Pero di ta ka connect ni ini, Ma'am Lloyd, kung dili po nato masabtan ang ilang behavior. Behavior, so common behavior nga makita nato sa atong mga anak na gitawag karong mga Gen Z. Okay, ang sa tong
1: alpha beta.
0: So kining alpha beta, I
1: pero
0: believe,
1: bata pa man sila.
0: Oo.
1: Talagang sila na yung hindi pwedeng hindi mo atagan ng cellphone.
0: Okay. So murag mas worse na ni. No?
1: Yes.
0: Mas worse na
1: there
0: ni sila.
1: There was a study nga, Pastor. Hindi ko lang identify kinsa tong nag-study, pero ang Gen Z daw ay sila yung mga last generation who will worship God. So kailangan malaman natin ang
0: kwan man eh kanang ang kining mga Gen Z nga gitawag nato, they are most kwan ni sila, intelligent ni sila. They can even detect you kung kuangkat tinuod kang pagkatao, kaya fake.
1: Oh, kaya when you listen, kaya nga sabi kayo, who truly listens? They need someone who truly listens. Kasi babalik-balikan ka talaga nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung nakita nila na they can connect with you. So, napakaganda na malaman natin ang kanilang
0: okay,
1: mga...
0: Okay, behavior.
1: Yeah.
0: Okay lang na ito, masabtan ang ilang kahimtang. Una, ang kahimtang nila, connected sila sa digi world, affected sila, confused sila. Okay? Wala mayingon sila, may comparison na sila, approval diha sa ilang pagabuhaton. Kaya kuan sila, really sensitive sila. Oo. Kaya kailangan nato nga masabtan ang ilang behavior. Una, no? Nga behavior nila, unsa ta?
1: Meron silang short attention span, Pastor.
0: Unsa man short attention span?
1: When you say something, ayaw nilang dugay. Ayaw nilang paulit-ulit. Masyadong
0: short
1: span of listening.
0: So, but ka nang maingong ka nga kanang short brief lang, kailangan magsulti ka. Kailangan ka nang dili taas. Nganong short span man sila?
1: Kasi na-use na sila sa mga
0: fast.
1: Sa fast yung sa digi world niya, Pastor.
0: Fast content.
1: Fast content, scroll, ganyan.
0: For example, TikTok.
1: TikTok.
0: Fast lang ni sila. Seconds lang ata na eh. 1 minute ba? Taas ra ka ng 1 minute siguro.
1: Taas na.
0: Mga na yun.
1: Kasi magkaroon naman ng advertisement, Pastor.
0: Sa mukha na yung advertisement. Pero makuha dahil nila na. Kaya TikTok, Reels. Ang Reels po, seconds lang po, dili po na 1 minute, no? Kaya makita nyo, ang kwa nila, pas-pas na sila mo maminaw, pas-pas na sila magka-catch up. And even sa kwan, sa itawag ini, YouTube nga mga clip video, mga short videos, no? Nahinga na, no? Kaya makita na to sila, paspas ni sila. They used to pass content. And because of this, kay paspas man sila, Ma'am Lloyds, makita na to, dali na sila, pulano na sila. Mag-istorya kang taas, mag-explain ka, ing ani, mangod sa unang panahon, ing ani.
1: Unsa man, ma?
0: Tama ba?
1: Unsa man, ma? They want short,
0: brief, and brief concise.
1: Short lang.
0: O, di ay nga. So, mga inihan, kailang magiging kuandeta.
1: Wise tayo.
0: Wise.
1: Para ma-preserve natin ang ating energy. Kasi sa kadami ng sinabi pala natin, wala lang.
0: Wala day bearing.
1: Wala day bearing kasi.
0: Wala day bearing. Wala may ngunta, usam na yung anak na. Balik-balik ramang kong istorya ini, wa maghihapon siya nasabtan sa kwa. Because they have a short attention span. They got bored quickly. They have the struggle with patience.
1: Parang ganun ang mga reklamo ngayon ng mga teachers, Pastor. Ang mga bata daw, masyado short na daw.
0: Short
1: attention span.
0: At di ba na pansin na to katong nagkuantag katong sa paglipad. Oo, grabe no. Ang balik-balik ko na lang na 10 minutes mag-iba na po ang kuan nila.
1: Kailangan short lang.
0: Kailangan magiging kuan day ang approach da, nato ini paspas niya. Kuan day yon ibahon day nato. Oo.
1: Sa kami mga activities sila, may mga movements.
0: Ingon dere, Ma'am Lloyds, avoid long processes.
1: Ayaw nila na.
0: Ayaw nila. Gusto nila. Yan
1: mga...
0: Mabito na yung karoon kung imong sabto ning AI, paspas ning AI karoon. No? Kung i-compete ni mo ang normal nga trabahante, mabitin yun eh. Like for example, sa normal nga preparation sa report, no? Ang uban mo abot 2 days or 3 days sa AI di ay, wala na. Isa lang ka-oras, wala pa isa ka-oras. Ma-prepare na ang report. Na-imagine, hindi nga nakapaspas ka ron. Kinsa may nag-create, ana. Ang AI is gathering information. Pero ang difference lang sa gathering information nila because computer na lagi, they can synchronize, incorporate at the same time. No? Makonnect din nila. Muna, hindi nga na ang panguna-una sa AI. No? Connected karon ang mga Gen Z because kuno sila digi world.
1: We are in the digital world. Kaya sila madali sila ma-board. Sila ay they struggle with patience. Wala sila yung mga pasensya na masyadong short.
0: I'm just wondering sa atong education karon dai traditional pa ba gyapon. Kaya ato education karon grabe kay ka traditional balik-balik ng subject nga di naman kayo kinahanlan apil pa ng mga Pilipino English o dapat no or kanang dili na kayo I don't know di mako academ pero makita nato bored ano boring na sa ilaha
1: they easily get bored
0: kaya di easily quit no kaya mayon sa ay kapoy na sa kalaman bored naman di dili na mao ang ilang kuan ang ilang expectation.
1: Yes.
0: Kaya kailangan nato nga natay practical no response no. Abay nakabutang ba diha Ma'am Lloyd. So practical response sa mga parents. Unsa may buhaton ana? Kanang mingon nga tamad ka kaayo ba?
1: Pulan ka kaayo ba?
0: Pulan ka kaayo ba?
1: Ang dami kong gisugo sa imo nga wala gyud ka gibuhat do.
0: Na. So kailangan din ni no nga ibaho nato
1: ang style
0: kailangan ni mo shorter instruction kailangan ni shorter instruction specific ka kanang shorter instruction buhata sa ni ha kanang pag-ingon ng buhata sa mi bago ni mo buhaton ng uban shorter instruction step by step
1: step by step task hindi yung kasi lalo na sa mga nanay multi-mantanaw hindi pa gani tapos ang isang sugo may isang sugo ang daming sugo so kailangan pa step by step so kung
0: step
1: sabihin natin
0: step.
1: Na anak linisan mo ang kwarto mo so nag-expect na linisan niya pero dapat pala step by step unahin mo yung bed habang bata sila kahit nasa digital world sila, kailangan step by step.
0: Oh, kailangan din eh, no? Kanang mga bata nga gagmay karon mga, pwede na instruction sila, pero short ang imong instruction. Niya pagkatapos. Kung short man good, daghan man good kay Juan Ma'am Lloyd, kanang ginabuhat ang mga inahan karon. Kaya itugon tanan dito niya man biyaan. Niya tanaw na lang, balikan na lang niya o natuman ba niya. Kaya wa man matuman. Kaya,
1: so kailangan kay, step by step.
0: So lain din na yung approach karon. Uh-huh. Dili na pare sa una nga ang tugon sa tuwa routine ba. Okay, humani mo dire. Isa ka adlaw ni mo na himuon. Pero dai sa ila dai step by step.
1: Hindi pwede yung nasa una-una nimo. Ganun ang expectation mo sa kanila.
0: Yes. Nya kay wala man matuman ang expectation nimo, ang tendency na masuko ka kay wala man.
1: Sayang ang ating mga negative emotions. Tayo ang lugi. So if they did a certain task, dapat i-celebrate daw. I-celebrate in small progress. Kung ang anak natin hindi marunong mag bugas ng plato or mag-arrange sa kanyang bed na kung nagawa na niya, tapos papasok ka sa room niya, tapos sabi mo, ay, ang linis, ang bango.
0: You appreciate.
1: You have to appreciate and you have to celebrate. With him. Hindi, parang appreciation. Hindi man celebrate, siguro, appreciate mo lang. Very good.
0: Ang gimin diya nga celebrate is something ataganin mo siya importance. Kanang celebration, like for example, sa birthday celebration, that is very important. So, whatever the accomplishment sa imuang anak, you celebrate. Ataga ni mo importance kay ma-feel man niya, so connected siya. Kung kasabaan ni mo, remember, disconnected siya. So as is siya connected siya sa
1: friends,
0: friends world.
1: So, pupunta siya sa kanyang cellphone, screen time siya.
0: So dito man siya connected.
1: Buhol siya, wala siya narinig kasi hindi siya connected sa ato.
0: So inga na ang ato ang dapat masabtan, no? Time check is 7:20 in the morning. Wow, kanindot sa atong topic, daghang kay ang atong pag-aistoryahan karon mga higalig soon. Og siyempre gusto nato nga mapaminawan po nato ni kay ang mga baby boomers, no? Oh, ba na baby boomers, so nas baby boomers
1: Gen X.
0: Gen X.
1: Millennials, then millennials. Gen Z. Gen X man ako, Pastor. Ikaw, baby boomer. Silent generation.
0: So, I'm still baby. Now, lain-lain ang atong kwan. Dili nagpasabot nga, nag-change ang standard sa Ginoo.
1: May generation years.
0: Ang ato lang, ining masabta na to sila. Kay ang problema, manggod, is the connection. Anong, di man takakonek sa atong mga anak karun. Oy, lahit naman ang ilang kwan niya. Mag-compare baya na sila.
1: Oh, yung magalit ta.
0: Oh, mingan sa compare po ta sa una panahon na Marikana, no?
1: Dilimingana.
0: Oh, dilimingana niya karon.
1: Ayun, sasabihin din ng bata.
0: dili sila kasabot anak Ma'am Lloyds kay ang practices ba, ang pagkamulat nila lahi gyud. Sila gitawag sila Gen Z kay sila namulat sila sa digital world, no? Digital world kanang paspas sa mga gitawag digital world. Digital world bot pasubot na comparison. Oh, maisya ikaw di maayo. Mo na confusion ang result. Okay. Kaya gitawag try a shorter instruction. Mo na ato encourage, no, sa kuan kailan magiging wise ta, step by step, yes. Celebrating even small progress.
1: Eh, sa mga nanay nag-listen sa kanilang mga anak, lalo na mga Gen Z sila. And I've just found out na lahat pala nating mga anak, Pastor, Gen Z.
0: Gen Z.
1: Kaya marami pa, kaya maraming mga mga struggles sa kasi ay hindi ko sila naintindihan.
0: Kaya gwapo nga naagay awareness sa mga parents. Awareness sa mga parents because this message kining nga mo ang mensahe karon para ni sa mga parents na practical guide, no, para sa makuha na to, mapangalagaan na to ang ato ang mga anak, nga dili ta ma kuan batio na to ang kasuko, kasubo. Mm-hmm. Oo.
1: Ma-preserve ang ating peace.
0: Oo. Nya at the same time, ang atong mga anak, while we are disciplining, the way we discipline, kanang atong way na to, prostrate po din na sila, confused, pareho. Oh, so, na block. Kailangan unsa? Connection. Kailangan lang natin connect. But how we can connect? Di man na yun mo na masultihan sila unless nga dili ni mo sila paminahon. So, connection, you have to listen to them. Oo. Mabitaw nga pag-instruct na to sa ila, make sure nga kung mag-instruct ta, dili mawala ang connection. Oo, tama? Oo, kaya may unta nga, oy, ipusa na imong higaanan diha. Oo, oo. Instead, nga may ingon ka, you do this. Oo, that's instruction. Now, small wins build discipline. Oo, niya ingon ni Mahumani, anak, magluto ka. Okay, so that's good. Oh, time check is 7:24. Atong basaw ng mga nagkomento karon, Ma'am Lloyds, no? Pwede ito mabasa. Ano yan si... Oh, si... Kinsa?
1: Oh, we have here si Pastor Elijah Alvaro sa Berean, yes. Buhangin. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lloyds. God bless you both. God bless, Pastor, and regards to Ma'am Dong.
0: Yes. Good morning, Pastor.
1: Opo, God bless.
0: We good morning. Good morning sa tanan diha sa Buhangin. Maimbuntag sa inyong tanan diha.
1: Yes.
0: Ato ginabatiyo ng ilang mga lugar diha sa Berean. No, Buhangin. Good morning po.
1: Panagsana lang ba tayo makapunta doon? Pero I was so happy. Last May 1 yung Ladies Convergence, Pastor. I met mga senior citizens doon sa group ko.
0: Nagkaroon og unsa? Connection.
1: Connection, yes. Praise God.
0: Eh, importante ang connection, mga higala, igsoon. No, maski gani sa ato, mga adult, kailangan na ito.
1: Connection.
0: Connection.
1: Yes. Thank you, Ma'am Dong. Tapos, we have here si Sister Jocelyn Llanos. Apa? Dyan sa Banikanhon.
0: Oh, good morning, sis. Good morning sa tanan diyan sa Banikanhon. Shout out na ito, mga taga Banikanhon, mayong buntag kaninyong tanan nga na dihan amina.
1: Yes, we have here si Sister Luz.
0: Opo.
1: Bahen Bajenting. Good morning po, Pastor Bong and Ma'am Lois. Happy Sunday po.
0: Oh, atong pag shout out diha sa kwan sa asa ni? Kilometer 71. Oh, Sinawilan, Matanao. Shout out na to ang mga taga Sinawilan. Maayong buntag sa inyong tanandiyan.
1: Yes, maayong buntag.
0: Maayong pagpaminaw. Usap.
1: We have here si Sister Jeanette, ang atong silingang guwapa.
0: Man. Okay, shout out na to ang
1: good
0: taga Corbada.
1: Pastor Bong and Ma'am Lois. Blessed Sunday po. Yes, ating mga silingan, kasilinganan. Salamat si sa pinadala mong doormat. Na-bless ko ba?
0: Wow,
1: Pastor,
0: amen.
1: Nakita niya yung need doon sa pananag. Dahil, I was blessed. That simple thing, meron yung tinatawag na merong initiative or
0: initiative
1: at saka yung
0: kwa na siya bali nagid siya kanang unsa compassion na tawag na initiative tungod kay nakita niya nga walay trapo
1: wala
0: karon siya initiative.
1: Yes.
0: Pero kung dili ni mo na butang gugma kanang dili ka mag-supply.
1: Yes,
0: manang itawag na ko, apil gina ang gugma sa initiative. Kay pwede man ang initiative walay gugma, pero dili pwede ang gugma nga walay initiative.
1: Yeah, I was blessed, no? Sister Janet. Keep
0: amen.
1: The Lord bless you.
0: Amen.
1: Salamat, sis, nadawat ko na. Dadaling ko to doon sa Pananag Camp.
0: Wow, amen. Ang kwan po si Pastor Mac Santa Maria.
1: Wala sa akin si Pastor.
0: Bago lang. Good morning, Pastor. Ma'am Lloyd's Berean Bible Baptist Church, Panabo City. Okay.
1: Good morning.
0: Shout out na to ang taga Panabo. Gumayong buntag sa inyong tanan diha nga naminaw. No?
1: Kasi Ma'am Faye, ang kanyang wife, ang kanyang beautiful wife.
0: Wow, amen.
1: Good morning sa inyo dyan.
0: Buenas sa dias. Okay, time check is 7:27 in the morning. Magkuhan sa ito, minaw sa tagkuhan, break. No?
1: Special number.
0: Special number.
1: Live
0: okay.
1: Ba ba, live.
0: Adili, wa pa mi kandam ni gidyon, siguro next week mag-live mi. John, live ta next week. Ha? Oh, happy to be on Father's Day. Okay.
1: Dili kids ang bato.
0: Shout out sa ta.

0: Amen. Wow, pagkanindot kanta. The old rugged cross. Pero maski old na siya, ang iyang kahong nagpabilin. Amen. Thank you very much, no, sa kanta, no, The Old Rugged Cross. Unay mga kanta nga, no, na ay mga makarelate ang mga anak sa Ginoo dito sa, oh, kung asa siya connected. Asa ba kita connected? Connected to diha sa Ginoo.
1: Malakas ang signal.
0: Ha?
1: Malakas ang signal nato diha sa
0: Ginoo. So do I signal?
1: Yes, wax cold ang heart.
0: Di ka connected.
1: Wax cold.
0: Kung wala yung signal, di ka connected. Mga igala, yes. Exxon, importante ang connection.
1: Mag-flare up yun ka.
0: Dili, political connection kailangan na to. Spiritual connection.
1: Yes.
0: Panahon ka ron, kailangan yun nga. Connected ang tao. Na-imagine, kung dili ka connected spiritually, tanan. Aspekto sa imuhang kinabuhi na no, magpabilin nga no kanabang dihado ka, confused ka, nga kay comparison. Mortoy una natong kuan, Ma'am Lloyds, no, kanang common behavior nga makita nato sa mga kabatan-unan nga gitawag nato mga Gen Z.
1: So they have a short attention span.
0: Oh, kanang gitawag nato the younger kids, no, the younger kids, no, mana na sila. Pero kanang kuan next nga generation sa Gen Z, more than na mas kuan na sila, mas kuyaw na sila, mas nana
1: ano na sila, palagi na silang exposed.
0: Okay.
1: Even sa school.
0: Later na to na magkaroon tag discussion na, later na. Okay, para kay mga katunggingo ng Ma'am Lloyds, gagmay pa ni sila, pero 2012 2012. So, kuha na sila. Teenager na sila. Actually, teenager na sila kahit 2012 pa. So, kung 2000, mga kuha na sila, 16 years old na sila. Dagko na dahil sila, Ma'am Lloyds. Karon. Pero katunguban, siguro, gagmay pa. Pero atong istudyahan karon, Gen Z and the younger kids, unsa ilang common behavior. Sa Gen Z. Pero kanang ang nisunod nga generation ang akong giingon kay kung 2012 ang last nga gitawag na Gen Z, 2013 nag-start ang kanang gitawag na
1: Alpha Beta.
0: So makita nato nga pila na edad nila karon. So nana sila sa pila mga 15 or 14 years old.
1: Teenager
0: na sila. So nalang gyapon sila, connected lang gyapon sila sa kanang kuan. Mas kuan na sila karon, mas higher na ang ilang kuan. Kay nagapaspas lagi ang kuan ang kining henerasyon karon. Maski ang kaalam, moday na nga magiging bright na day kaayo ang mga tao karon. Okay, so we study about the behavior, common behavior. Una, ang short span nila, attention span nila, shorter na sila. Ikaduha nga, ang behavior nila is that emotionally
1: sensitive.
0: Okay, unsa man ni Ma'am Lloyds, emotionally sensitive.
1: Wala sila endurance.
0: Sabi
1: nga nun, many Gen Z kids are expressive emotionally, but
0: so,
1: weak in emotionally.
0: Emotions. Expressive sila.
1: Expressive sila sa kanilang emotions.
0: Pero weak.
1: Weak sila.
0: Weak day.
1: Sa emotional endurance.
0: Hindi
1: mo, may breakdown.
0: Why they are like that? Because
1: they grew up in highly emotional and highly stimulated environments.
0: So kay connected sila sa social media. Ang social media, daghan sila makita ng mga scenario wherein sila ma-appeal sila dito.
1: They put themselves in their empathy. Hold on. Empathy.
0: Kaya ang makita sa parents ini, dili sila sensitive, rebellious. Kaya parents interpret nga kuan sila mga rebellious naman yung mga anak na ko, dili naman mino. They are
1: emotionally weak.
0: Emotionally
1: weak sila.
0: Subot pa subot. weak ang ilang emotions.
1: Endurance to emotions. So,
0: dili sila ka-manage pa na, kaya kung saan nila pag-comply sa imuhang kwan, kaya wa man sila makasabot. Kaya lagi, nalagi na yung social media na compare nila, comparison lagi no. O niya, approval. So, ang ilang kalibutan, no, na pattern dia sa digital. Muna nga, kailangan na ito masabtan. They are emotionally, no,
1: they are expressive emotionally. Ma-express nila, expressive sila sa kanila emotions. Kaya nga, di ba, dun sa social media,
0: but weak,
1: pero
0: in
1: weak sila sa endurance. Emotionally. When you say injured, may mga nervous breakdown, mga struggles.
0: Nag-listen
1: sila na, Pastor.
0: Muna ang kailang makontain din sila. Dili sila mangita o kanang kanabang diversion. Oo. Kaya dili man sila kabalo. Wala sila endurance. Diktura sila.
1: Kaya marami na yung bata ang nag-anxiety.
0: So, muna nga ma-interpret sa mga parents di ay mga rebellious di sila. Where in fact, dili di sila. They are just emotionally overload.
1: Sasabihin ng parent ka, OA nito, oy. Ka-OA naman akong anak.
0: So, overload lang di sila, Ma'am Lloyd. So, dili
1: kasi mix man yung kanilang dahil ang nagpadako, sa physical pa sir ang pinag-iusapan kasi role man yun nato na sa spiritual na. So parang nagkaroon ng mixture tapos nag-compare na sila. Kaya mas madali man dito sa digital. Mas dali man sila maka-rate dira kasi mas madali compared sa experience ng mga nagtudlo sa kanila just Apa. Like us na ako Gen X baby boomer o pag nagipad ako sila sa kanilang lola silent generation mas ano yun, conservative yun.
0: Isa po kay kining sa social media, Ma'am Lloyd, nagamang ko silang mabasa nga kanabang emotional food expression sa kada iyang mga kabatanunan, o niya makita nila nga, uy, daghan lagi nag-express nga aning ang klase nga emotion. Uy, pareho na sa ako ah. Tungod ni Ana, na ang ilang emotional nga kining attitude kapareho dito social media o niya kung dili magiging kapareho munang comparison na siya ang tawag na mao lagi yung balik-balik lagi na siya nga problema o niya karon there comes na parents nga gusto nga kailangan sundon nahimo silang rebellious where in fact they ay
1: sa parents,
0: overload lang sila
1: emotionally overload. Okay. Overloaded
0: kaya
1: ano ang response natin as parents?
0: Practical, parent nindot nga kailangan nato mahibal-an. Unsa may mga response sa mga parents karon nga ngayon nga buhaton nga ni knowing nga emotional overload ay mga Gen Z. Okay?
1: Sila ay weak sila emotional sa emotional endurance. Wala sila hindi sila ka-endure sa kalisod.
0: Yes.
1: Nag-nervous breakdown sila may mga bagay na pressure sila ganyan, peer pressure o sa school
0: o... Okay, here makita na to how to response. Okay,
1: unsaon
0: man Ma'am Lloyd?
1: Practical response ng parents no
0: learn to separate karang mingunta disrespect o gitang gitawag nato emotional struggle. So kailangan nato dili nato ihalo karang mingunta disrespect ka wa ka magrespeto sa ako. Actually you have to understand emotional struggle lang sila.
1: Emotionally struggle meron lang struggle kasi weak nga sila Pastor no?
0: Apa.
1: So dapat maintindihan natin yan na instead na sasabihin natin rebel di man to aking anak.
0: So kailangan i-correct po dahil sila, Ma'am Lloyd. I-correct sila. Dili na pasabot nga dili na to sila correct. But do not ignore the heart behind it. Sabot-pasabot nga kung i-correct na to sila, kailangan po nato mo-connect. Mo-connect lang nato. Ano man, kalamingon nga kanabitong kanang pangutanan mo, unsa may naka-bother sa imuha anak?
1: Why are you acting like that, anak? Bakit? Ano yung problema?
0: Kalang, dili ng what what are you acting? Feeling dapat na the heart. Tama tong what are you feeling right now? Say mo gibati anak.
1: So, what are you feeling right now?
0: Okay, kung yung kag-acting, that is depends na na. Oy, acting, oy. Tipo naman na. Pero makita mo heart, no? Connect ang connection na to dire dili head. Tama ba? It's the heart. Connected dapat sa heart. Unsay feeling ni mo anak? Ano man okay ka lang? Unsa may ako maitabang sa imo anak? Ah, inga na day ang dapat buhaton. No, dili kay kurikan day ni mo. Kini buhata. Oh, ngano wa man imo na buhata? So kailangan so, day connection.
1: Maraming pag-istorya. Heart to heart talk. Maraming dapat gawin.
0: Dapat gawin. Niya unsa man imo pag-connect sa kining gitawag heart to heart ba out to connect heart to heart it's just only listening
1: amina money is an open door for connection.
0: Wow,
1: ano ang open door para so makinig tayo, hindi lang tayo gusto pakinggan mo ako na pakinggan mo di ka nakikinig di ba ganun ang mga nanay
0: shut ano yan. Pag-ingon na ito, nga na, nga behavior ka ng gisulti ni Ma'am Lloyds, kung na siya, sarado na siya. Ang connection na ito, we try to connect the heart because we cannot make a correction if we are not connected. Muna itong ikaw na. So, listening, open doors, correction alone cannot. Dili na siya ma-abrihan. Ita magka-connect. So, nindot no, nga, kailan na ito masabtan nga, unsa to sila? Emotional
1: weak sila sa emotional endurance. Expressive sila, Pastor. They are very expressive. Masasabihin naman ng mga nanay, ng mga gen, ng mga millennials, so kaya, ikaw ay lang akin. Kasi ang mga gen si pala, emotionally expressive sila.
0: Because they are intelligent.
1: Expressive sila, pero they cannot endure.
0: Actually, kanang ngayon yung mga emotionally expressive sila. Nakuha nila na sa social media. Okay, dagan man sila na
1: kita,
0: na kita dagan sila na basa. So, ingala sila kapaspas. Connected sila dito. Wala man nila makuha sa parents. Kanya, ikaduha, kahit mood kay ang Gen Z lagi, dagan sila friends, ang mga friends nila connected sa social media, kaya dagan sila mga experience nga lahi kaysa mga parents. Kaya emotional kundi sila expressive.
1: Pero weak
0: express sila.
1: Weak sila in emotional endurance.
0: O sa ibot pa sa buta na endurance.
1: Kaya nang may karoon
0: nila. Kung naikabugaton.
1: Struggles. Mga pressures, peer pressures sa school.
0: Dili sila.
1: Maka-endure.
0: Kung naik-pressure sa eskwela, like for example, pressure sa comparison. Like, for example, peer pressure. Kanang dili siya ma-in. Kailangan siya ga-approval. Wa kay amigo. Kay tungod kay ngani. Kaya na-pressure ang mga kini mga Gen Z nga paghimo sa mga butang approve. No?
1: Sa society.
0: Society.
1: Sa social media.
0: Kaya pressure na sila. Kung nagtawag ka na.
1: Yes.
0: Wow. So, nanay tayo duha, Ma'am Lloyd.
1: Yes.
0: Span. Sa itong una?
1: Short attention span.
0: Paspas sila. Kaya ang mga parents magiging bright ta.
1: Bright
0: ikado, ha?
1: Sugo natin, paspasan pa nga ito, alimawa.
0: Hello po, pas.
1: Short lang, brief lang.
0: Short ba, short.
1: Brief and concise lang.
0: Importante, katong short, Ma'am Lloyds, nga connected ka. So, dili kay short niya, wa. Huwag mo na ka masabtan. Di ka kakonect. So, ang atong kwandere, connection, kanunay, connection.
1: So, short attention span sila.
0: Emotional sensitive. Okay. Ang sabi na emotional sensitive. So,
1: expressive sila, Pastor.
0: Expressive.
1: Tapos, weak sila.
0: Pero, dili sila ka-handle sa pressure.
1: Kaya,
0: wa sila endurance. Kaya, katong giingon ni Ma'am Lloyds, kaya kung dili ka-handle sa pressure ang mga anak, mga Gen Z karon makaroon sila muna ila overthink na sila muna ilang nag-drive out sa ilang kalibutan ang ilang emotion ang ilang una-una na pressure sila dito kaya tendency anxiety Okay, wow. And number three, no, this siguro mao ni atong last, pero guapo ato ni continue next week kung di taka. Kuan. Ha? 44 pa. Okay. This will be our last nga topic ning number three nga behavior. Okay. Now, so short span, attention span, kadua emotional sa to.
1: Weak emotional, weak in emotional endurance.
0: Okay. Ikatulo, no?
1: Expressive.
0: Unsa ni ikatulo?
1: They crave authenticity.
0: Authenticity.
1: They crave authenticity.
0: Unsa man ang authenticity?
1: Sabi nga nito, young people today quickly detect.
0: But pa sa authenticity, kana bang tinuod?
1: Tinuod, orig.
0: Tinuod nga tao. Una, una yung pangutana, no? Parents, una yung pangutana. Tinood ka ba? Matao. Tinood ka ba nga kanabang imong gibarugan, imong prinsipyo? Tinood ka ba nga naadya sa Ginoo kung Kristiyano ka? Muragana ba? Tinood ka ba nga unsan eh? Disciple ka ba sa Ginoo? Ha? Because people today, you have to understand, they are quickly detect.
1: Can quickly detect.
0: Detect. Kaya gusto man nila
1: mga Gen Z.
0: Kana mga tinuod nga tao. So kailangan na no, makadetect sila ng hypocrisy kung halimbawa ang parents nila no kanang murag santo digto simbahan niya pagkatapos digto sa panimalay mura sila mga anak sa dili pod masabtan no. So unsa na magkaroon sila kung lagi comparison no. Yan, dili nila makonect ang imong kinabuhi diya simbahan o ang imong kinabuhi nga digto ka sa panimalay. Oh, like for example, ikaw father, nagtudlo ka sa imong kuan, sa imong

0: buhata na niya pero wala makitaan. Oh, they can detect. Sa may si Papa Solti-Solti nga dili man ni Garilio, pero di siya na ni Garilio. Maragana, no?
1: Tago-tago.
0: Ha? Kita niyo, mga fathers, let's be careful. Kay kita, gusto na ito, ang atong mga anak, magsubay sila sa tama nga agihanan. Nga dili nila sundon tong dili, maayon na itong binuhatan. Oh, pero aniyet, kung we have to understand nga sila, makadetect dahil sila ni ana. Oh,
1: paspas sila.
0: Paspas sila. Nakakita ni ana. Kanang itawag nga double standard. No? So, dili sila gusto preaching.
1: Ha? Mahabang mga istorya.
0: Kanang istoryahan ni mo. They just wanted to prove. No, but
1: gusto about, nila yung proof lang.
0: Proof. Makita
1: so,
0: nila.
1: Yung atong example is very important, Pastor. Yung parang nakikita namin.
0: Mm.
1: So, yun yung isa rin na double standard.
0: Kaya, so, our, kaya kailangan na ito masabtan that our lifestyle is louder, is more louder.
1: Is louder. Is louder than our words.
0: Our lecture. Kaya mga parents, makita na ito, bright ta, kapag lecture-lecture. No, pero nga ito din binuhatan, dili bright, dili ta makakonect sa ila. Importante yung connection na ito sa ila. Sabot pa sabot, kung gusto na ito sila mag-usab sa ilang attitude nga dili ayo, no? Be authentic.
1: Because Gen Z's crave authenticity. Ayaw nila ng mga ipokrito. Ipokrita. Ayaw nila mga fake people. Kaya nga pasasabi, I don't like to mingle with them. Kasi they are fake people. Di ba? Makadungog ka sa mga parents, sa mga comments ng mga batang ganyan.
0: Okay, ang kinabuhi nga ilang nadunggan sa lecture, lahi sa nakitaan sa imuhang kinabuhi. Yeah. So, masulti nila na fake ni siya. So, dili sila makakonect
1: no,
0: siya.
1: No, mukha na lang sila.
0: So, they want authentic people. Yes. Kini sila, mga kuwan sila, gusto nila itong mga tinuot nga tao. Nga naman na? Nga naman?
1: Kasi gusto nila makakonect, Pastor. Makita nila ito yung tinuod na gumagani. So, kung ikaw mananampalataya sa Panginoon, dapat you to stand in the truth of God's word na ipamuhay ni mo kung ano yung ipinipreach ni mo, di ba? Yung sinasabi mo.
0: Nga, ang ipasabot ako, Ma'am Lloyds, nganong kay gusto manila authentic? Nganong kailangan gusto manila ka ng tinuod? Remember, Ma'am Lloyds, connected sila sa social media. Kay tungod kay bright sila, nakadetect sila og fake. Daghan mga fake na sa social media. So, dili na sila gusto niya na ang gusto nila katong tinuod, no? Because they are also human. Kailangan nilang magpakatotoo. Oo, dili sila mamuhay nga murag double standard. Mo na nga, dili sila gusto niya na. Oo. Mo di nga ingon sila ang Gen Z daw. Mo ni ang mga good leader ni sila. Oo. Good leaders ni sila. Kaya nga naman, because they want authentic. Gusto nila nga tinuod. Yeah. Kita mga parents, pangutana na to, authentic ba ta? Yeah, how can we win our kuan kining ato ang mga anak kung di ta authentic? Like for example, kaya, mga anak magampo ta. Mga father, naglead ba mo sa pagampo? Niya may kontag, may ingon ang father, wow, ang akong father nagampo, pero umas pagampo, manggawas tong dili mayong attitude niya. So, magkaroon og kuan, dili na mayong kuan, relationship. No? So, remember, connection. So, the most powerful influence is what?
1: Consistency.
0: Consistency. Unsa may consistent na to ini ha sa mga parents
1: actions.
0: Kailangan ang imong action o imong lecture dili magka-difference
1: hindi siya antonyms Pastor but synonyms
0: so powerful.

0: One ang consistency. Number two,
1: humility.
0: Yes. Pagpakumbaba.
1: Yes, kahit tayo ay parent. Nanay mo ako, huwag kang
0: sasagot-sagot dyan.
1: Sasagot-sagot. Hindi tama yan. Oh. So, napaka...
0: Kaya yung mga statement, papunta ka pa lang.
1: Papunta pa lang, pauwi na ako.
0: Ma, daghan man po kang nalimtan. Kaya, imong kinabuhi, ma, sige lang kang balik-balik. Imagine ang imong salamin, hindi kayo kakabalo, asag ibutang. Makita.
1: So, napaka-important humility. I-practice pa rin natin.
0: Opo.
1: At all times. Na sa atong panimalay. Kasi nakikita nila yon kung tinuod yung ating papakumbaba. Then they will also do that. Na kahit nasa digi world sila.
0: Remember, walay perfectong parents. Wala pa yung perfectong mga anak.
1: Yes.
0: Pero kung halimbawa, ikaw, mga kuan, usay ba, nagkamalita ba? There should be a repentant heart, no? Salti ang ganyan mga anak. Sorry, anak. No? Kala ba yung makitaan sa mga anak ba nga ang imong sincerity nga sa imong pagpaningkamot, no? Nga sila makorek. No? So, makita nila ang connection sa imong pagpaboy nga. Tinood yun ay akong amahan nga. Akong inahan nga. Sincere yun sila. Imagine, mali sila. Ilay magod Ma'am Lloyd sa mali na kayong parents, indugan nga mali niya nga kuan kana mga pagtudlo. Kung na ay mali nga pagtudlo, no, i-correct lang yun. I-correct. Niya magkaroon yun na o kuan. Siyempre, kanang connection, masabtan po sa anak. Mali ka, sabtihan niyo may mga anak. Okay?
1: We have to learn to say sorry kahit tayo kaya hindi man tayo perfect.
0: Yes.
1: So, humility, repentance. So, kung nagkasala tayo sa family natin, we should learn to ask forgiveness.
0: So, remember, children imitate before they obey. Wala na na, diya sa imo.
1: Yeah.
0: Extra na ni. Kung makita nila nga prayerful lang imong kinabuhi, prayer is real diha sa imong kinabuhi. They are easily obey. Okay? Kung ang humility is real, repentance is real, or ang imong gugma real, mas dako ang impact kaysa mag-lecture ta. Mga parents, so ang lesson nini, gamaya ang lecture. Tama ba? Daghana ang example. Kay mas dali din sila mag-obey basta kitaan ang example.
1: Yes. Mas dako ang impact sa kanila ang ating example.
0: Yes.
1: Kaysa sa ating mahabang lecture.
0: Mahabang lecture.
1: Mahabang, kasi taon sa Bisaya.
0: Parang sirang plaka, pabalik-balik. Di ay dili wa pa di ka connect. You are trying to connect pero disconnected ka. Kaya nga naman wala man makita niya nga ang imuhang gugma, wa niya makita ang tinuod nimo nga pagkatao.
1: Yeah, okay. Wow. So ano ba ang dapat gawin natin as parents if we make mistakes?
0: Learn to apologize.
1: So
0: admit weakness. And ask for forgiveness. So, kini siya mas kwan siya mas effective siya.
1: To make the long story short, parang
0: opo.
1: Gawin na lang ito. Practical application. Kung tayo ay nagkasala, make mistakes, kasi wala mang perfect parenting. So, yung justify pa natin ating mali, mas hahaba ang
0: agony.
1: So learn to apologize, admit weaknesses.
0: So kailangan gyud ini Ma'am Lloyd, so time time with the parents and sa mga anak. Although maisgutan man nato na later kanag yung timely nga daily, weekly og monthly nagire himuon na activity kay para unsan ay ma-preserve ning connection. Kay kung wala ni say activity, no, mag-assume lang ta ang recovery loss niya dako. So kailangan gyud ni history and separate. Okay, remember na makita na to, Dre, the biggest mistake that many parents now nga gihimo, that they only make connecting without
1: only make correction,
0: make a correction without connecting. Kanabang kuan kanang sige lang kasaba,
1: sige lang pinipinpoint yung mali, pinipinpoint
0: correction siya pero dili di siya makakonect. Sermon, sermon, mamanay kasaba, sermon sige lang kasaba, pero ang correction mura gamay lang siguro, ang sermon mura taas siguro. Imagine, then command, magatag og instruction. Okay,
1: utos.
0: Ha?
1: Hindi pa tapos yung utos na isa.
0: Lisod ini kana i-compare pag yun ka. Ay, panay mo ang iksuon nga isa.
1: Ikaw?
0: Ha? Yeah. So, makita na to. Children slowly stop opening their hearts. Kung nanay siya. Kanunay ba nga? Sige lang tag correct, sige tag sermon, sige tag man, sige tag comparison. Eventually, ang mga anak na to, makita na to, mugahi. Ano, dili na sila mugahi. Sila.
1: Na sila mag-open.
0: Yan na mag-open. Kaya, emotional, saan ni sila? Disturbed ni sila. Kanang itawag niya, emotionally unstable. Kay, na may gitago. Pahungaw gani nila ang ilang kalain. Lahit, makapahungaw. Kaya gini mga bata karon mga Gen Z, dagan sila gitang tago. Nga ngayon di ay nga, ang sama ni, paminawon. Ang ngayon nga, ma-open kay, kung dili man ni ma-open, dili ka makapaminaw. O kasabaan ni mo, masara man ni. Imbis nga musulti sa imo ha, di na lang musulti. Kaya nga naman, sige na mag pangasaba ni ako mama mora maghihapon buhaton na ako nga maayo o dili buhaton mora gihapon mga saba mo na nga di na sila mag istorya niya. Asa man sila mo istorya
1: sa kanilang friends
0: sa mga friends mora bugna ako nino
1: parang
0: patya po ni patya ni nga to ang helicopter dre kaya nag airco naman. Okay, so a child who feels unheard will eventually listen more to their friends. Makita na to mga influencer. Sa mga influencer, kani mga barkads, no? Influencer ni very effective ning mga barkada.
1: Oh, kaya hindi man sila kasabaan, pastor. They will only ano,
0: listen.
1: Actually,
0: listen.
1: They listen and then they will divert
0: back up,
1: the problem.
0: Ngayon nga, tama yan. Sundin mo ang anong nilalaman ng puso mo. Na-imagine?
1: Hawak mo ang beef.
0: Hawak mo ang beef. Hawak mo ang beef.
1: Beef.
0: Beef. Hindi ba, beef. Corn beef ba? Hawak mo ang corn beef. So, dito sila maminaw. Asa pang paminaw niya?
1: Siyempre, sa internet, mag-scroll sila.
0: Sa ganun na yung practice dito, tanawa niyo. Daghang kayong nag-like siya. Pila, 5 million ang nag-likes. Unsa man yung gibuhat? Wow, ay, mao deni. Ako pong buhaton, maupod ni. So, ang iyang kinabuhi, iyang identity, based on the likes.
1: Sa culture sa internet. So doon na sila mag-base kung ano yung mga decisions nila, ano ang kanilang actions, ganun.
0: Dili na sa mga parents. Yes. Kaya kamo mga parents,